0: Sitting next out here, it was a sound element in my time on note, Tavang at you weaving mid when you've got to after me to sign after good, Tam not policy, how na look to Zach Vigini after good among it, Quebec Takangani to Sati Lucy, Tunga Sutsiality. Policy
1: how na look, you mean milk, you be do a lap along now. Nipilok pala kalong matalitay kung nandiyan na may maka takayaro na mga alahay matangit ka takayaro kaya kalong ataw pihihibin na ka ang iyalo kalong mataw kung nakalong mat kiyan na tayo samani dahil nisi magigilang sila ako uwikaso nga uwikaulo tunga sila ang matang nila kasatang sakla kasatang nang alo na ang ayaw ka ang mahal kalok lo ang tang nila kasalok sa mga naman kunya ro ang makisayan ang talok sa mga ma ang tang nila kasalok na suli makakatalok sa mga ma ang utimun ila ima sibulo di kendo ko dahil ma nentuin na tama ko at ako mo nuna ako lang mata nuna ko majamini ko bagulili katong mga kajaw yung malitin na palawat tama ko upag ko majamini ako lang mata iwiim mo kalok sa iwiim mo ng napalok mo gimigatta Senen itu nak pelawat kata, apa ni orang kata ni si pelawat mengata hilangan ni. Tapi itu sudah, apa ni mengulur sama juga, makoi itu sudah, kasih umat kata, ungal lagi sudah, ubagut ungal lewat lewat, takut tu juga, ada tak kukalor, nunel tu lagi lewat tu juga, kemas kaku lagi kata, angaju kereta maming, amalak kaku kati ikut, ibu ibu itu mata, lakti lagi apa ni mengulur sama juga. In nunel tulak sota adarak ko kalo mahay patili kita kani may wiji miyon taban na mahay pahatsyang mahay lak sa matsyagalan nga alok mahay lak sa mga kalok sa nga kisya ni ang ayaw ka iwiji miy mati natsitwalo hatawang mati dahil mga natsiminong ni pititaw walok tugon ay tsiwalok nga iwiji miy kimahakta lak sa mga ma na magayapit kan sita manig Tekali biji-biji aku ni ngan nama kita dok sugit. Kebun ni aku macam kalang ni mesti cuma nyapa kalau aci dia halang macam balok tu. Anu mana mici ngat ini aku dah hamil sudah tak kau ni ngan iPad ni. Inu mana itu biji ni tak kau ni hamil sudah. Kesemua kata. Tapi mak tak banyak yang kata.

yatindi Mary Simon dan Governor General no kalaro tidlogo tama sama misano sulit sa bigini ang Japan amalo tamani inutitut tamani lano na wame asuro tawong inakatangat tako ta kikatani inuy katu jakatigi kut o kawas ilagay ng mot kisuna tuin na matusagaw tinik atuin no titilang may mata tekan ngoto sa bigini ang lutigo pipalaya yulo sa kanguyaw ta.

0: kuller mer tinger til lukke kina tuin alemang. Temer kena ya katigalo ta mana kiket pot drami jogan ta me tak kagalo ta tinila me ngutil dogo. Unika konnatinik apa su kata kolo jala kata ta na to inutitut. Tekani ilise yo kata mayut maksud ti kata tuni ta makanu lakanu pin mariu tigim magak inuit ila pekku sikolongit ilin neatinut ilin neatu ya kakata ninginit apa su kuna lawa kutu sakain nomi labo. Kina mga pake, namimute ang mga pake, suli ka yung mga pilo, kakakain na kami.
1: Gini ko nilo siyo yung akikita, namimute ang yung abad, inuuni ko yung ahamat in Ontario me. Ay, anak-anaga po walo kaya sa malaw sa man na atay sa mani. Nadyari lo ni nga tao na na inuuni ko yung ilinia me kanaya teo le tunga kao ni tuwa teo loa ni. Nasutiti yung lunga.
0: I jini tapani ilinnevi te mamasutiti utiluti kisuli upa mga sakay amalo ilinnia tulimano tukanga papataman na sana titikatan na kaya.
1: Mana ilinnia tini kamabatunga kindergarten ni pigiatu grade 12 mo tikito ko.
0: Kisuli upa pisili tapani masutiti katatiluti upalo kan kisutuin nani ila ilinnia titiluti.
1: Miki yu tauna se ila elementary side meutakului pijagaya kinnasani pilgiti pataka aku angi jotauna se makuninga puolunni trapu side nillo sanatika junna sagabattaka kisinni amma bivu gajanni maana coming ila carbon slippers unagattau su nguvattui teemeetuna high school angi jotaula mustutipalaisi majakka pigia to go grade 7 and 8 me to 11 and 12
0: te male ilinia titige ga bi tamako pigia ga mato boloni ilinia til duit pigia to ni kisutui na me opinna si ungman te mako lo kanu takunna pa pigia te ma pigia ga mata
1: opittu kulo watte khoverto te anga ka ilaga ga me pigia ga tamini ai ma ake khanna ge anga ka jaw pa mata
0: te ma lo kisutui na sana yang ini mga sana ni at kay main ni at ukak ko bit ana ne ullo kila alam ni mga tem sana palle ay kisuli ot mga pigit ha jini
1: ka ime tune kissing wa kulune sana ti sema yak makwa meki yo tauna se ang ka yo ne at ullo tu na ullo ka ana na ullo ngani tune silangata amotikulu atata se utemo toga ngani sana balle ngamna lam me jwe father's day mo lam me jwe
0: ila taman nale khalo ilin nut tamako ini pe kosing tamako ato ta wala nga ta inne bilkul ilu tamako khaw ta masi uti wala nga ta ullu misul ato ta wattu ti te ma inu ti tut ili se ji uti lu te kanul le taman ilin nu pimma ri uti gebio
1: poego ra khangena te go ate o ato ta ila manna monu tikito ato ta o khatta tuwe ilin ne ati ti yete gina sola po me yaka tabba wenna jangena ta ilinga ge kham mata ta tama kunanga
0: ila unika sinna pakke be te ma ko e ma ato ta wala tuit ullo misula ato ta khatta galo atilloge khanno what tier what to kauta masi uti ge yobolo ngata le te monika sinna pakki vir kanot to ulo manga to ulo misule ilang ya to kata galo atilloge
1: ilang inno akono nga pelo ato ang yo tono sano nille ala usungo junga kauta mangu ngitu galo
0: te ma taman nakune alo kakka 20 years ungata no te ma inuti ilai masuti te kata la bini

0: Tu pimmaru tinnear nera paanguniartangagu nunalinnu niuqqugu jaqanni amisuunaq paangukasuartunu ammana palisi xanuingikkaluarmangaata akkatu jaqataqatsiaqaluarmangaata uvikkarni ammanu tamakkua suqqanartua atuqtauluarningi akaungilliuqutauvattut ammalu inuusermini kipisivattut.
1: And that's very impactful on
0: attu illarisuungummat nunalinni ilangareigami taimallu taakko amsuit tamatsuumminga attortausimanniqarmata atsuqurnartuulu McDermott peruqsarniku nunavummi ammaluarviat miiqattarsimajuq ausuittuq khausuittummi ammalu mitsimatali iqalunnilu ammalu taakko 7 avittorsimajuit kanata miiqanaijarpigi qattarsimajangi ammalu nunavummu utiqtuni sana jauningattau taanna nunavusilattu sarpik khausisarpik ilinniarbitsau juq mitsimatalimmi pisariiqsimagumaarniartu aujang angiqatigiinnikku silattu sarpimmi riqettani inui katujiqatigiit taakko khausisartigi jaulautu sana jautillugu Gwen Healy Akeruk, Aulet si ila ministeri kain naktu nunabu silat tu sabi mo, tay mau kalau tu nunabu maligaleo bingani ipatcha.
2: I believe our shared efforts are an important.
0: Katu jahat tigi laur ninga utu tigi jat cece aban nunabu mo, tamakko pijun na cece aban mata hatta mata tamat cuminga katu diluting. Tahan sana jauh gue si malakan nu nabo silat tu samping a tahan pernah tu pinga sunu ilinnya biu gue jaga yang aja geng itu nu kau di sam takku tu saja gue sana mik amaluak aku ngasih bul lepa amil genek amalu si bul lepa aku inu lagi jauh gue sana tapi malu takku nalo na ektaw la kila tuwit kasi ni mana mitsi matalim may yung nang matuwi nga na ekto higakta ni ino ikatudya katigi katimajing ikatimaning ipat sa pigi alaw may kaluni ilagi jaw ni ekto kaw si luni at ako nuta nuna mo awlat sino mo maliga ka jangin tay malo ta ako kiwai akaligun na titsi katalilutik nuna ko tingin ni tuning tay mag unjagat niya tigo kina palayatoy na matakik at talamin tay maluta ko maligahat siya kaya hamata siyang inak sa ulutin lupis yung nautingin sa alam na nalagutan na nuna mut unjagat niya na maulat si din katimajiyo kataw yung kiwa ay kunot o kalawto tay mago amisong mo palayatin lugo kina katak tuduin inuit nuna ko tigi siyang inni kaw di matin nagi kiwa ay kun
3: mana tan atolu akilis takatang na rata ato kam maksimo yung nunakot tilo nito ni so lupi yun na ato kang ito tino nakot tino maksimo yung loon ni asing ni loon ni kisyan takang mayo inoy nunakot yung ni ato mayo akilis yung na yung nakot tayo mga limang
0: tanan uta maligaw sa sangin ng sao niya ito yung kiwa ay akaliti chikun na laluti sulu nunangan ni gaya hati na ko nunangan ni tuminin kinag ni kawilun ni maluta ko hangatak titaw si maju ni kiwa ato hata niya ito ay amalu naminik nunakuti ka jamin ni kimik ko gaya ato hata luti inuit man itaw ba milut ako ila inuit man itaw ba min nunabang milut nutami atsila ako ikaw sa ako titsamang o jume umiak tiyo kami tahan na atsak tami na kakit sa ujak ko na ka wakto ti isak ko tahan na akigayak taulo ni takiyo akiyani tayo malo tahan na kanutoy na ukiyo takto mi kaw sa ako tayo gumaan na ito ang malo nunalin niya ikajok tiki jau balo ni tahan na ilin niya bidyuangan ni nga tumani tau ba church yaw imaligaji ko kaw sa bingani RV sakku tan na ingat kasi kemarin ni tu Europe mi Halifax mu tak ini sih bu niti ni amalu Churchill mi aku jauh kau di sakut tahu lalu ni ulang ku hear to CBC Regional News nuna bodoh CMP have a new head of criminal operations Superintendent Simon McDermott is now responsible for police seeing operations across the territory's 25 detachments. McDermott says his priority

kota ko. Dahil sa mga ikayo, dahil sa mga makatawin. Dahil na June 1, at ito ko matuwa ko with sa majuit, talimang mot. Dahil na ikalang na, noon nakakawit ako, ito karawang watang. Ilin niya ito sa lumat yung nakikatsiyang niya matsana. Una

kalaore koro mutaman kakutu e janga. Nunga titamano e janga angu janga ikpeatuk tutana. Ano ka koro yakkara umat. Kanang nakpasing minig yakpasing mutamangat. Kanang nalasaw yarong maigakara kami. Ano ka aktuara ulaw maikpeatuk tutana. Ano ka kasi takututana ano tunik. Saya maling raw suta. Taon na ni nagsuti siya katitiyang uyak suta. Iman tikidi sa suti. Uno na akaw tiki si maruang sungung imun. Taon mo na rin sinang ufok taktaw ulit silang mingman. Ula sa rumik singangan ay tutadyo ko tinyo ngayon. Ja. Ano ka siya ko ato si Madutuno si Madutuno at ama yun. Pinaya kaya yung duto at yung ngayon na suda. Akaw rin ato para ako rin ato na. Ano ka ko yung urukta, ano ka ko yung arok. Ang uyig ito ato tiguro. Kisukatak to ato ang ato na kaya yung ato tukatatapit sa mga. Ngayon raw man. Pagtato matyasuka. Ila kamutubutako ni Karigia Pajakawa kataki yun na to tupuafimi sa kinusenang ni kamutukutukaw ama. Kamusasimaduto pinayang naparuktuara uro amun. Ano ka tao si mga tiyon. Tako kangatakatak pasara kami. Omea kuruktu, ikluta kuruktu tana. Kanyo, tiktao kattasi yo harongmat, ilang enguttama. Iki matu na kamuti kutsu kuruun, tapuni ikluta kattum. Ipi kautu kuru. Ta ano kaaro ahtu harongmat, kanu edilliga akko edilli katta. Sikitu maatu inna uruta, kamuti kujana ahtuwi. Sekitau mahtu inna yukuru wata. Kantuna aliyah kattaktuna kantuna aganyum nitu. Kanigi ya kaparuk kata. Takitaikunga guru ya samara kata. Ukkuitta guru wata taakununga. Ipaktuk samaju alam mati. Sekutamun putru samantuni. Sekitau kautu gitangitu utupingitlu. Kiyututu tunga sukti tattara wata. Nakititaw at liya katak-sutaro ato na tupakam liya panigaro, panikuro nilo. Tupakagadyo-tupakagadyo-taro. Kaysa ito na rimati awad laki makawalo aso tibot. Unlak siyo tibi bakatay ko ati kingdom mo nakataw yun. Asi ko tikin niya ati jibudu ayawa yara wani sa kutak-taka. Inyong na kalaya kanya ko yung jibid. Akito ya sima kanya ko jibid. Ayaw na ko yung ina. Ang ikaw na tungulo wala sa ta. Kaya tiko yung tigado ta. Okso yung ninyo tiko. Sibu mo dwa ati ko. Tawpang mat. Ang ikaw na sila ko ta. Ang ikaw na kalaw. Ang ikaw na sila ko. Tiktaw ka tigin na kong naman. Sikita ko ala aso ni. Hingi ka na kong nito ko lula ko muna. Uti mga ako na aktaw ko takto ala aso. Kapiana katila ko siyong aso ni. Upang nga kagatata tingita po ni kasak po nga. Mahanalo. Ijak ko siya yung taman na taban na ikpiyatang may atok tao na gadyo na ilin niya kaya padyakaan niyo lahara gadyo gigdo. Ilin niya kaya sa marang magpatitay ma. Kaysa tuwin niya ataw tikun. Kadyaan ato aturok sa man na suong maupangak. Upangakun. Ataw tikko ko yung yamata kangwedyo manlik na kadarak sa nilo. Natyawin niya ito. Ikaroan niyo ito, ikaro ito sa titluwin, alihan na lang ako katawang mata. Si kumutamahan na awal sa suwik, ikipahadok. Unag ko yung suwong ito, si kumuha sa

0: 7アルケンナットブダニオクルラテマリキメロミムタボウテパカアタニャットティイレイヤパリイレイヤパルドピロアクトミノリアンクトウナジニパルドインナリオクトウテイクニキメロミカウイマネカティアミマアミレリノミクシデリノミアチギニトニウマヨニPigar nera mema ukaus riluni tamanna kawi maninga nara kenera ulavo.
1: Sokoigi yang nik kisumik mixong nikuluni kisilere nikuluni uvarokano ilinertita ujutigi nga nikpare lauksema yang niluni unika kugarakluti.
2: Gracias.Kuminga de pia kaho to haro mamagalaktunga makoa tigayan niya nidyo alula ako si mamma hatala ako si mamma uwat siya ko tigun na inarmi ikayo katsi sa agarap katunga ila ammi rin kasi ako katta di tigayan niya ni tigayan ni tigayay katta tigayan niya nidyo alula tilugutan na sibuli tigayan na ako matuin naktaka.Tirigan ni Tirin ang meron na tayo ma auto hatang ikalawak nung hari ang meron hatang hatang yung nila ma tamak ko siyo tiyo nung kakula ko nung alitut tayo yung maglu siyak tiyo tayo ma pinasawa hatang hatang lawak siya nang gama tayo sigulit ito yung maktaka Ila, tirigan niya lido paro lo aksin ng matecho mani. Akin lo, nido anak ko ka, akin lo may ungutin lagi. Akin lo may lahat ta, taba ni. Parisik ko nun, nagigyan nga lo aksin ng mataba na akin lo. Tay ma, tamak ko, ima, taman na ki, man na, hanyak pa sinagal ako lo, khilat chok si mamma kilat ko, tapong asigong ano,siguro nga uksan ni tiluwak niya ng mga huwi nito alaw kata yung mata at sara huwi na kata yung mata tigilan niya do di paro tiluwo tayo ma taman na tigilan nga tigilan alaw si mamiya ka tigilan na yun panakit iba ima amirilo nga amirahatawlo nga tamat ko ala makua isi ako lumi pero nasi ako kukuin nili ala pi doktor tayo lahat tayo mata galaw ang mata maan nali kua hanok yato hatta nili ila tusa ang magalat talong nili maan na ulok nili tayo may lakas mga ito nga kata makua kukuin nili isi ako lumi nakataw hat

0: اللي انت بعلقي بقول لي
1: ايه نجد ايه بني ارمي لي تاي ما نجد نجد توار اللغة تبون حاني النغل وغواني اني تي لغة اللغوطان نخينا تبا يكتبين معلو خطبين لغة تانا نخي غلو عاني جي حما تبون حاني غلو غلو حنا تاي ما تانا لو تغي جنيا الله فمي Iba lo kamin ba? Iba lo tiyaga pa ko rin ni. Tayo ma, pwede ay bigil lo. Hatta yung milong hailan ni ko. Tiyo ko siya naktog eh. Pamiyo nga tayo, iba lo ni, iba lo kum namin na ta.
0: Oo, tama na, pamiyo nga ni ngakto to ha?
1: Eh, pamiyo nga ni ngakto to ha.
0: Wow.
1: At sa tiyo, kakiat tu sarong matagaloy si itanya kami ni itanya kakasipya si ung ni matelang ni itanya kitubi nga rin si ung matutukay lang niya ilang ni taman nari iba lunga kami yung mati iba lunga ilang ni piyo pati kakiat tu kakaloy sarong matagaloy sana si bundo ti kumakaw kitubi nga rin niya rin ma ilali Asyik dipelihara seorang mati sulit ni bukan namu sulit atau hatta jadi kalau waktu atau mikir waktu tu pun nai dia cakup dia jadi hamil sama tiga pun nak nak kau tu mana kisah lagi ni imali mana ulat tu oh hasil kamera ni tu waktu hari nak kalau waktu ni tu waktu Nikkaru akilugu, lepilugu, hitchugu hitchugu nakatamiga nailaniko taman na khaddanin magitugu. Khaddaq hachiakugu leilaniko so kishiani khattaridu galawa. Galawa majunga khaddaqtakakku, khaddanin nakatunga manna uksunga pizakataka, maddasitakaka. Ima, saligitsiakay nakakul, khaktugu kishiani khaddaqirakku. Kadang-kadang mat, sali ko kasi at tako, unong ammukat talawang nangin mat. Dikoy tala siya ko, ammukat tala luwak lugo. Maan na tayo na, kasi api, tamakwa, nung niyo na kasi ko ni Katyo, ila uli api ulak din lugo. At siya, pikong niyo naktaw mata, angotin minong nila. Maan na ulak to, kaya, Illa kang mata nun yung nakasugo. Nagwasugo ng mga ko tema nun yung nakasapin niya. Di ko maluta. Nakuha ko malugi. Imali, upang nga ko, igulita-liparo sa kong matutamak ko kasi nakuha ko tao kasi nakuha mata nalang hata yung mata. Lamaan na mga tayo na ito nalang nangyay. Tay na ito takko ila ukaw sa kutsya ka sa wakatakta ka man na ima tay na ito yung nangyok sa paraw lakto katar ka lakto kasi na tukong natsaw kaya lagi pagbasay na gala kaya wakatakta lagi pa yung mata kitsa ka singin na ito yung nakalawak lang ili kami ito yung katakaw niya medyo ima Kadal lagi ako ng karwakto ko, subit tama ng subit lagi, subit kwaro ng karwakto ko. Pero tama ng subit magalaw sa tilo ko, pero kaalaw ko pero nagsawalaw. Tama. Asyul la, kit takabo tama na mamiga, kitri diyagti ko, saligukan na tilo ko. Amalo saligo ko yung man uwasa di kay nagtakibo uwasa ko yung man paano kisiyati saligo ko ni takho sila saligo ko yung man salawak sa kay nagtubo tamak ko kila yung nagtubo ko takoro talakin ko rin eh Abasisit takabur, abasin kasi yung umiligutak ko. kinh lâu nhanh nó mất tiền.

0: Una regini apekotegiuma sikallak lugu tanna qisik panilertil lugu tukereksa pionersauva
1: tukke panitsikhia pet a qisik panilertil lugu ema panok do panok doktor tinna qisik gyanyo satinna goira uigila oksman miyonga taima pikita galangittu ma pesiani iluani kisai tukle khatta seungule khatta manna khayak suhanga ni tukit tala oksuman milama panagataka atin na kisin ni khayak suhuzaka uhanga ni tukirlu ilali uigila oksuman galwaktu ma taima iluani tukaktu ala tuinna seungule khmiyo manna una tukilanga si tukisito wakta walay na rata ina tukit si takul isilang minu kisulisa lang ay namin ila nyobim lakang lugi kisi makbulo ni pinasulo ni nyobim lakasi tabunga katil lugi tukilanga lugi tayo mapeo naksaw min ma atal si kod makat lugi Nobula, Naraiso Rivativo, Tamakua, Inmutinulu, Natunajamo, Tukumitizo, Nobula, Togo. Emma Tukilau, was at Tarevo, Kinipau, the Vidaralu, Maricalu, Luli, Emma Tukir, Semadar Tilu, was our Luru, Tiruzo. Ukuo ikkoa atuin natsiaga lahatta kami ng mata wasaw ti kisitsiw ti yung nakakalilaw kisim na umitu walon at atusyo walwa kami ng mata teko pag kitidwi ikokulokso ti yung na umitu kinaksiw ti yung watilo wasaw ti huksok tani puli tayo na wasaw wasang luwi tukirik si malaktin luwo. Ima sukutak si siya magyalo ulit tuko taan na kisi wasang yung mag tukirik si mayo sukutak si siya magyalo tuko ima itsuyak lahat kutak tuko tayo ma ilang igum na yung ito at yung medyo sukutak si siya na yung ito

aksimang mingman. Tamao nga pisukluta kakayang mo, tagbo nga ikaluling mo. Tagpao nga lukay tuktukang ng mga na suktuban niyo na sutao, lakat talila aksimang mayata. Awya lukta tuktut, awya lukta nga yato tuktutungin na suta. Tuktukulil aksimang mga taip siya mani. Tuktutungin na suta, tamao nga kakayang mo akapta, iguling may ilikok sutan na. Ako piso kayang matakaya kaya kukai ikakluting. Kaya kaya kulukala ko sa mga tamakit sa kurong idlog po tayo kuning asibo nila kurong. Dikim matatuktutusit lang tam mamalao ko sa mabo. Tagbanila ko pilasuta, tagpiko nga, tuwag pa magkuk, awd lahala ko sa mga magapta. Tagpikan tuwag pa may lasuta, Uya kasugjulin mitagban ikaluliyalo la ako si mga matayin na ikaluktualo la ako si mga matatakuan. Sunabakan na atani kanato ikalulikan ni halong kao yung mayawang itlo ni. Tagban ni ukiyo ko tagban ni inapta. Sikitaw ko roya katala ako si mga kung nauyanin. Tamahangan, nauyanin nga ito ni. Nauyang mayo tanila. Tätä jisin on lauttunut tänne tikkit ukeo kapsiaksi näkään tikkit lauksi mukaan rohallion. Tuksia rehtuuloni. Opengaksi jälleen minun ammatakpaunga erosarvimman otilan meijuun taakkoa. Tän angari lauttara kannajuu lauttu taakkoa angutialu atatanga. Nuliari tamakki omat lukisuusi. Ja tamakki omat luotetamatta. Takpong ako ni Rolo Takpong, takpong nga yuksa lang mayo ako ni Rolo Akto yalang ito. Awiak ko takpahan ay lawad luta. Dahil man natatukturing mo tabo nga kagligiyak ko wala ko si mga mayapta. Amma, ukiak siya lang matamaw nga utir diyo may luta. Dahil man nako wala ko si mga man. Takwad, awlakat. Piso kaya kataklo talo. Ilaw katakto ko sa sumalila, piso kaya ito. O kaya siya lang tilugo, suli aping tilugo, piso kaya lang may kapta. Takpin na lang ang ayoga, ako balik diyo ang mautang. Time na lang ang ilaw taka, kanayo. Ama, ang ayok sa pao tayo na kangasan ang mautang, ako pala ito, upang nga pakatigiya ka. Kati malito taaw dala ako tuhon. Nakakutuin na pag na ilanin, piso kaya siya ang itiyang man. Tapos nagkakusak ba yung nakatayo, takiyo, kanigiya taman na. Ubloin na, anigawag siya wag karuaklo. Takpani kati malaw karuaklo ta. Awit siya tapiso kaya, awin na kapta ang ayawal taan, uwag utulak tuho. Tayo kwak tao, awit siya malak siya tiho. Takpani tuktulaw ko nung apiyuwaro mo. Ako niyo lang ang itsula. Apisakat ko lang ang pangna. Nagpanit nilang nagsuli apin man. Ang ikaw nagtugo. Takwa katilaw at ikuksuli. Tang mala ko sa noyok siya yung ang ikakalawa ng tayo ko at ikin itiwin yun ng mata suli. Ako niyo lang kapitakakula ang matig. Dahil nila ang ilaw ko kasi ito magkalo lang man. Pitakaktok siya ulit yung makangama kahit hinito ang magkahalo lang ako si Makkomanim. Pingigiyaw ulit siya ulit. Siya kahit mauwa kakatik lang. Nagwa pingigiyusok tulo yung kawya katalak lukit. Aso ila pinagreakta ulit kahalak siya tayo na ang gilaw ko tapos itigaglukatak tulo ang matay man na kahit na itigagl piso yung tin na sugiyaw doon. Tayo man na ako na pingigiyaw ulit ako si Makkomanim. Takwa kinagyak tuwalong awdak to kawila ko sa mga kiyoblak ko. Kinagyak to paksailak to. Ang ikawdak tuglo na makuluan ng madyo unok tidlo ko katidlo ko na sa nidyoglo. So kaya maapkulik sa tuwak tamadya ang ikamot at huwag sa tuwak tagbuna tagbuna ako lang sa mga matay ko. Iso ang ityo wala ang mayok tayo na apkulik tuwak rekatak tapo. Awiyak ko kok tidlo ko mamit yung tuko nga si tuwa karo doon ni abating hinga doon si takwa naman isuang ito aron nga si bitulo

matamaw nga nawayari si mga kaptatay, mga tamahan ni nawayari ng inakpo nga. Kasi ano, wala ko si mga siya, lakilo nga. Tugtugong nakatala ko si mayok, awayak ko tayo si mga tamahan ni ili siya kapta. Tugtuli ako biya, piso kayak biya, unga siya lukton. Mahanap pa, unga siya nito ni wala, sige tuk, utardiyak siya wakarwa. Awayak ko kasi ani, tugtuli ako pala ako kaptatakpa nga. Kakayang mulo ang matabo nga kamanyalo ko nakaktayo kasi pudyak tong tabo nga ukuhi sa liyo misyan kung ano wala tamaw dukta ko akay kanin niyo luwak pala ko ng matituktok ang ningin dakpa nga pisuklo taaw yak ko duktulak pala ko sa makta dakpa ni pisukayak suta ilahanik ko, ang ikaksang naksakulo yak pala ko ungasiklo nito ang ikak. Dagpaw nga, piso kaya ito alo pala po, kakayang mulo. Kakayang mga ang itakang at tatabo nga, si Buddha to kamanyalong ang tabo nga pala ko uba ko. Dahil mga ni, tabo nga ayo, nuli akalakalawak sa mga laon niin, dahil man natuktukang ito alo pala ko mataman na kanit. Natsakalok pagkaroakso ni upang nga ako taon na sinangat at kanigiya na tiliyalo wala ko si mga. At yung ilagtak pa nga. Tan na lo. Ang ayaw anong kakso tayo na okso kito. Tabo nga kakayang mo. Takpa nga tasak diwa nga nga tayo. Piso tamaan na lakso. Nuli akalakso nga nila. Piso kayang may gamno. Takpa ni kaldakuro ta. Takpang gadalo king nga kangan ni man na tagyo. Uyaw man, uyaw, uyang nakasungong man. Takpani ka dalo sa tutasuli, tagyo, uyak dalo gigap tiyo. Nammaklo ng lusyo kay aming niglo, kami ulo na kini nammaklo ti. Ang ikaksiyong matuwaro gama, ilaw katakwa ya, nutakaw tayo siman ilaw pekatigiyaw. Takwa tatagi kimain na sugi piso siyo haro gama, kung asik tuwalo na sa niyong ukagulog ka lakas ito ko. Nang ilangit kaksik tuwalo ka ba. At yung ilangit pisik tumakialo ka lakas ma. Ang ikagayang na lakas ma unwag ko ka lakas. At yung ilatakpani tayo ng tasikulog. Udyakilo ang ina ko kawali maluwala ang ina ko takiliwala ulunin. Nung nakakto naman at akaklo. Kitsikaklo ang naksugo, kitsikaklo at siyaksugo, uyak talo uyak ko. Uyak kapkulo ilitakikruklo taga uno na nga uy wala ko tawulim. Asyo ila taon nga uy wak talo kisipak. Tako akimay nak tatukakiyakso kaugap kitay ma. Masyo ila isyo ano alak sa mga lutag ko akimain na kawayakit agbani ang ulak pa kang isyo. Ay tiyang ulak sa matlak po tayo siya mo. Sinit takatigil ang ribakil itamahan ni siyokay mo. Kamali ublugar wakit ito kukto ang ikalila ko sa matlak po. Ukaw tiyak tiyak kawagal wakit mo ang aliktwa lang magkoksuli. Matakti ko kataw ko. Kuluk ka lakas mo na wala, nalag niya kululang milang ko, ang ikaksim. Dahil man na wala ako sa malaki mga pero yuktuwa na wala ako sa malaki po nga. Amma, kinguni nga gulat to. Pisi ko ay pala ako sa mayo, tukang ito tukaw na ako sa mga man. Kinguni kaldahan ako to. Ima siya sa akulog na tamahan, tukalil ako sa mga matamahan na kanito. Mga sige ba lang may yabot. Mahan. Amma kingol da paami dahil maungasik tumun tuktuli akong naigligi ako sumalo ikaw mong mayap ko no takakalil ako sumali unalik diwaklo yalo tabo nga si Pudyakto akingangan si Pudyakto mo nila tabo nga piso kaya lako si mong mayap tatakpaw nga kalakuro piso kaya kbewag tumutang wala takpaan ni siya ko lo yakapta

0: tutta vimmik tutta sigigosi ullumi manniliut 4 2026 ngutillugu aaliuvunga saantilu tappaniittugut taimali ullumi piita ittukallak taavangat povernitumi pivallia juleritillugu tusarfigilangajavut ammaluippasak ukhalaurama taanna pinasuarusiulaujumi tusak saulau yumi yugalak tusak sau tigella lakne aksu Charlie Watt dan ko chamyo governor general mot upige yago tita lau yumat tamat sama mitsanut ammalo isumagi yaminik kawamat saleo nimik tamain lo Canada o iloani ka okiok tatolo nunak chua okiok tatohot ingani Pinayak niyo yung iso magigyaminik o kalimatilago to sa halang ayabot. Santi ay.
1: Makayalok. Sila ulit ama nun ay mi kukta kapi unok nubi akapin na niyak tayo kung nakalo ni Gowan sa nikilo unok. Nubi anak niyak tayo tatsuyak pala yung unok nila sa nga go zero mitilago. Umiyoyak unok nubi anak niyak tayo mayo takaw nikilo mit sana nakalo ni go 20 misong unilimik ano kaya nga kasulangan niya tayo yun na sak, nila sa nga zero mitilawom. Inutya unok na wala niya tayo mayo, ang lahilak pala niya nun wala dohalak pa, sa kanya yung miksaan eh. Ano yung halo niyo 20 misungo nilimik, ano kaya nga kasulangan niya tayo yun na sak, kone halo ni plus 2. Pupin nito unok na wala ni, ang lahilak pala yung kalapin niya na tayo yung sa kanya yung miksaan, ano yung halo ni 20 misungo nilimik, ko ne halu ni go wan a kulevik no ya ner ner tau mayuk amalu tau halla khe pale agala pin ne ner tau un sak sakhni mi tsane anu halu ni go 20 misong un limmek anu ringa khasu ner ner tau un no tholok pan ko ne ga 1 miti lawum ibu yewik un nok no buti pale ner ner tau mayuk so go yulit kelatu na realit 1 nil ni anu ringa 40 misong un halu ni 60 mut Tikiora hatta to make a corning out 1 meter low. San Luid unnook no way happen near near town my yok, no tea lanier near town nook, and Malosoro liquor lad in the real lead. 1 new mixana no hallo tigo 20 misong will limb me 40 more hatta to make, and a comi yellow neck to walk. 50 misong and a hallo only 70 more hatta to me on no sack, corning a little 2 meter low. Kaya siya mo lo rai kala mi lo nok lo ya habi na ni akta mo yo anok kal de atong ni mi 20 mi so li mi 40 mo hat te mi un sak ko ni hak ne to 4 hwak tak un nok lo ya habi na ni akta mo yo ni ke o mi sa ne anu ha lo ni go 20 mi so un li mi 40 mo ti ke o de hat te mi anu ri nga khasulanga ni akta yo un sak ko ni go 3 mi ti lo go Kaya suk unuk sila tiyago balea lang na yaktaw yun nasak at wang na meyano ya haluti 20 misong limi 40 mut tikiyo na hata tumik koning ako 0 mitilo au palok unuk sila tiyago balea lang na yaktaw mayok nikiyo miksaan ano ya halu niko 20 misong limi ano kaya nga kasulang na yaktaw yun nasak nila suninga 0 tasiyo ya kunuk nubyo niyang na yaktaw mayok unwago nubut Nubuyago Lenner near Tau Nikio Mixane, Anu Halonigo 20 Misong on Limit, Anuringa Hasulang near Tau Nusak, Nila Sunninga 0. Tamaluko Tramu Nook Nuvener near Tau Mayo, Sir Chero Lenner near Tau Nook, Nila Sunnibolo 0 Mitilago. Erso Tramu Nook Nuvener near Tau Mayo, Handel Tatunare Harnear Tau Nikiolo, Atomio Mixan, Anu Halonigo 20 Misong on Limit. Ano kaya nga kasulangan niya tao yun na sak, nila sun ni halo ni go 2. Taon na yung lula, badormi na yun, Hopedale, unok na wunang niya tao mayok, ni kiyo

nuke khalwa ga yak ne ang ore yo chuti te tsumani te nanwi to tilugo kawa maulu ni ma makita gun na ga yak khotu oti na magi yo lok simangi tu tilugo otu ga oti tsani nui tsa khata li lok simami gatsi na wak to ma tilutit a te ko ta ga ha ke inta te alla ga yak simayui ta tok ta gun na ga yak tu nui tsa ta wi alla ti nunno

0: upalo ni federal government kutakko isu mga giyakan ng mga tigi kanu ilingay mga kilat si mao tayo tigi ni ang mga tigi lang ang tigi tana isu matsang nui balia tita ugun na kayang mat inuit to sa matsialti ilagay at sialti lo ima ilingay giyak to sa uling ginatalat siya kung natsiga sa aklo bilo tukisin na kaso aklo ta tayo may giyak to sa inun ni kikatulang ato ako ta suli yumin una utak pigit sa inak para power attorney nuki haktumin pihuya tiwon tiliyaw si mani haktakaya haktukun akhiya hakpala wakata tay mga lima kawa magkunsat sige alang alito akata pihuya lagayinon akisok tawrit sugit takwa nuki kikiya halang alakaya bu pitu tigi jabu tuli na kaya nga nuita titsi akasak sugo tamakwa tay may lo haktakaya hakayaktukun ulo mitan na atok tawrurang itang
1: taga ilin nasima neri rayaktanga kawamatsak teko hakein tatik katinga jing hanwiling auti nawakta wahtara lamanga ta tamakko gale akita malqtiluit king of leo saraja riba da tego si valleaninga makuning atjing itun itimi uyuni manna a nuita luktuni anne se onnel renarmik ilin ne atul renarmik tamakko atjing itu mata nuita wahtta simayu ang hatigin niyo haak si Mayukko.
0: Tako, utro tigil ko makkola hinga nga yuri aksutri tunga bigaya nga nga hatigin ko tigil ni Dana James P. North ni Kupak Agreement la jau batto yok tayo mailingan ma. Inon no tuin na lari ilinga yok, inon no tuin na lari aula tagun na lunikis luni tayo maitula nga yok. Amisong ito itimi takwa, makipi cooperation. Amalulan holding cooperation lo. Ukuali asing itimi uyu kawa makut awla tayari yangit. Anya siyok tilirinak, ilinya nirinak. Amalu nuna ming Environmental Quality Commission ta makuala kango uyu. Kawa makunu awla tau naksa uyu. Ubagun awla gaya harumak ni atara iya swak si majati ni tana utak tita wali atu inya tu yaksu ni ulumi uyu. Piusa haktu uyu kupekut nukumini tiguli jago mangisuting. Anna pijak ni nak pata rimau tigu jinni ga swak no nuking inni nam minak lo tigu silang ga jutan na timilia ga yabot manna suli nui tagani nui ga khagayak tu tamakwa utu tigillo inun no tu inna ilinga juin timin aulat si jo khala ga mi makit bi cooperation ku tamakku ni ngap inak ka ko tigi hartat ni kina rali wa swak ni mulloni isuma mi tiaso Suma metsiä onnetu, kun mäkin vikkutikun. Kisiäni yritilun kavama daanna aulet sinne rejanga. Tämäkkunen ja kavama ei aulet saja rejangin, niin kupekkuni juon muetok. Mä annautin luku daanna tiku viehaktavun.
1: Lää mäkin vik, nuitakin nakaluakti luku kavama innui auletanga. Enkä unna rajariva.
0: Daanne innui kavamanga auleta rejanga. Ingekkarunnan ne harajakto. Saatsuminga suurlu makitti cooperation. Tänne tunga vihakman inun nikisiäni. Tänne tunga vinga pitutikillu. Kavamatitut aulakunnan ne hakmatan makitti cooperation. Rasuarumatuarune. Tämä timiliu hatiuluni saatsuminga. Tämä inniaruni immigurlun timirurni ja tuujumi. Tämä makitti cooperation. Tänne pinasuahatiuviahan marikajaktuujuk. Inillatakninga. Kamagilakpan.
1: Tanalikia nuna taakni ko ang hatigi niyo si Mayok 1975 mutilogo hanwilinga rayakha teko ang irutaw si Mayuit akigyak tau gaya rayakiba.
0: Luni kisiya ni uya rayak tutamakwa naamanak si Mayuit na limangut ng imata ang hatigi utikko pijak si Mayakayabot. Naamanalak paliyan ni sautika swarlugin yun ni tunga bahak ni sautikiya ka swarlugit tay may libaliya lugit tigiya kakatigi surlu nuta ulit yumi tigiya kalaktawutan angi katigi uti binak ikkatu imuala tukku tigiya katuak patukku tiligo asi ulangat lagun na matatamakwa sanak kutigilak takayabot pigiyan la bahakat tamaan na nuta uligiyak lugo inila tigiyak lugo akaw nak tigiyak lugo inun nutukak ni kayanga pinaswak ni kayanga Tämä ei tiedä lääkäjä halutaan.
1: Tämä oli nevak nehaktu viniltua, mutta maani Kanada mi kavamakut asitti tuomatalloni Quebecuassa teikkoa pinastingit asitti tak suunguvalleimmata

0: si wuli chiak logit inohatigi jaminik ammal ukhali magutigi logo taman nitya gutigi chiak hatta logo tai mege hak tu so yugat silak tungal
1: tak po isumalo tigi jati isumagi jatillo pichu tigi chuwit nallingin no si wulak ti wulak ti no ukha behak simabi khanweli gya otit sa hok toni
0: simat sungalo ammalo katinga magtuyo no aili mo ya kala so ngot so ngalo sa tay may so nguga ma ni tiago tigi si matso bitilio ko iya so ako tigi si matso gulo taman na haima tiking ito lang at nangin ma kano ilok tau ya hangnenga takgaw sa tuang na kayang ani akli at itaw lo akalong inatini isumatini akiswi ibali agaya hakni sa nikayatini maana atutigi alim makiwala kalwaktugut ullo me lakitu yakatang ginatasuli isumakatigi tsiangin nikungin yun sibulak tibun saan ipinakto suungilu ututigi lugo katingayo no ait sakama taman na ukalimalak labun nunakto ang katigi tibigyo hanwili ngayo me akisimawte katigi tibigyo manga ta hanoklo sibulle gelaqtabun maninu degunnaitu isuma haksima manga ta hauri manaqtu stilute me mata taitsuma nikallalo tsule alaska le ari rotigi yattini tain Evan Hobson gunaqtau yo tamatsuminga inuttigu nukki perlege haknitni nunaqtu angu khatigi tutigu takunnataoni taanna angilitigi arlugu taimeegu masimammat Tanna lo suli jokit sugo. Taitsu manikan laos 1972 ngut lugu. Nitya kutigi loksi majabut. Tanna sainna unginatu suli ullumi inilla kaya hakta. Inilla maittu jumana ut lugu. Hanno sitiliumi kunna kaya mangata inutu inna uta. Nunaktu hanko katigi tutigu timimi inilla jutsa ulak mangata. Sunalaga yitsaw niya mga alo, kanwilo ako tigilo ko. Makuha alo, apokpesyali yung kalalang ito ako tigit. Inuino na nga no, ay gumajuit at tigingin itot, Russia, China, India. Umiakto aga sa net, tapaw nga makpimot, ay tatsilutik, ukiok tatumot. Pinaswa ka lang alak tilubita, matsunakak mga okswal tiyutot, uyakak tiyutot. Makita ko titsali o kaswakto tamak ko. Pinasaktaw lang ayong makialong mata. Kawali manakto mata. Ti unatakto yung ala tamak ko. Sibuliw titaw mata. Tapani. Minigulaw tisingin na sinaw sutilo. Nunakso ang katigito. Pimata. Tapana. Atto taw lang ayong makatilo ni. Ukiyoktato lang ayong rasaw. Ukiyoktato. Ilagiyaw silo ko. Ullumi. Hanwilo ko tiyong makaalusin. Simatang yung valiyalak sunilo tayo maito man. Ang uligi ay hamakalak hukot na inuulugun. Ano ili ako tiulak to ni?
1: Taman na nunak tra miyo tiko taiko Inuit Circumpolar Conference ako tiki lugit.
0: Taiko maan na imaili nga yung misa magigaw liyo mayakat tasong may mata inutuin na no Alaska miyo no Greenland miyo kasan nulo. Kava makkuno taan na tiko miyagalat tauman taan na ulo kaya giyaw batong. Namminak Inu tuin natigun akisi majok tayo may pat upaluloy na itay na ICC lajaw batu inu Circumpolar Conference tigu yat siya tuin nalugu inu tigut hadlo na tigu meyak na halangan nito ulak tigu itay may ligi ako tigu ima kapi ya kaya kindi pa walak doyong aksalawin inu tuta akisi ya katiw si magatatat suminga inu Circumpolar Conference ngayon tayo sumani kalamakayaw sa loo ang ikatigin na piyak paliyagas walak tiliguro. Dahil nota uligi ya kaya haktu sa kutigin ng walak sa kutay may ito kutigin mi ya ka ammalo tilini ato ako tigu timitaan na inun ni kisiyani nukkita wan ni alak tiligo power attorney ming ay tuta wan ni alak tiligo. Saat sila kaya lang ato ako patapila kayo suming inila kaya haktu suming. Kaya ka lang ato ako tau bago inuulugun.
1: Taman na katingali ito ang may pata samot
0: Manitsi
1: kaya kaya may isipo nila si Mabit.
0: Maan na takka, maan na hanito kalla, hanito ape kataw yung alat. Ikalun ni kating nga maging masong matatakwa ICC kuinu sa Kumpolo Conference Group. Maan na Amerika ino nga piyo siya kakas, ila Trump kaalo piyo siya kakas wala akong nakajanga kanatamini.

0: galo faime ti logo ibo yobik sekhani loti lonu bolang na ne akta omiyut so go le kala tu na ga herne akta omiyuti on new mix ani ano e khallo ti go 20 misong on le mik 40 motti ki ora hatta to mik ko ne khalak tu 5 san luit nu bolang na ne akta omiyut so go le tatun na ga le on new mix ani ano e khallo ti go 60 misong on le mik 90 more hatatomic and ringa hasuwale lang na taulu to khawlok pat 40 misong ne khalal ni 70 more hatatomic koning alo 7 meti logo kaya suya melo rak le melo nu buti pale lang na na taw meyut amalo so ko yulok pale atu na ak so dulu to khawlok pat atuang ni lak to an ringa 30 misong ne khalal ni 60 mut tikiura hatatomic koning alo 8 meti logo hok tak sekhin nilang nene ak taw miyo nubut ti palle adulu ti khawlok pat atwang nilak to wan ngi nga 20 misong ne khalno ni 40 mutike ora hatte to mi koning alo 9 miti logo kanger so sekhin nilang nene ak taw miyo nubut ti palle adulu ti khawlok pat atwang ni mi wan ngi lak to 30 misong ne khalno ni 60 mo hatte to mi koning a 6 miti logo aw palok sekhin nilak nene ak taw mi nu but ci pale aw dulu to xol pat at wax na mi won ko lak to 20 mission ne xal ni 40 mo xata to mi ko ni galo 6 mit ti lo ta si yu yak sekhin ni lo ti lo nu bo lak nene ak taw mi yut at wax na mi ano ye xal lo ti 20 mission on le mi 40 mut ti ke ora xata to mi ko ni a 7 mit ti lo dama li ko to mi sekhin ni lak nene ak taw mi yut nu but ci pale aw dulu to xol pat ano kaw lo atwak ni mi 20 misong le lemmik o ko ne khalak tu 15 kan so jamel lo haw pat se khani lo tin lo wolak ne ne ak taw mi yut so ko wel tatu na ne ak ne ak taw lo to khol pat wan ni lo tok ni lo mik sana no khalo di 20 misong le lemmik ano ring sa khalak tu ni ke mik sani 20 misong ne khalo lo ni ko ne galo 7 miti lo gum down ai lo la bedormi nain hotel kaupat sila tia ko bale lak ne ak taut ulu to khawlok pat nu ti pale au tillo nikyo lo tong ne lo mik sana ne khallo ti 20 mission lo mik 40 mut ti ko da hatta to mik ko ne ago 11 mi lak ne ak taut pos wa mi lo mak ko mi lo kaupat sila tia ko bale lak ne ne ak taw mi yut anok kaw de nikyo lo tong ne lo mik sana 20 mission ne lim mik ulang ne ko ne ago 12 mi ti lo takor kesel ne rekut how is akta ni tamanu nai mi amalu la patormi
1: na kam mi santi
0: asuk
1: no khave vot tikio tingi la masule to sagat sagat wa rot se o khal sagat ta tsi tamanga khal o ti vot 8199642971 ai amalu 22972 dan no mi yo
0: amaro pinga yo 2473
1: aha ya
0: ukhara khatta gatsi ilo nao da nipili na lo gat
1: aha akok mik na la ke na gatsi atsunai
0: honga pa si

On nuksa ko na alak tu sitsa eksamin CBC uke oktak timin. Ublumi Thursday o tilugu June 4. Tumahami akatigin na atap si mga Roberts Kabit.

0: Yila sivulla paamisella lagala ulongaila tamani ki valla me kanuinna siya og mga atak arbe ni pigya kalunga unno kalla le palle ana ni atta uyu ni gelo ni gok serdi anu ikia yasunim uni unya tamani 4 millionim akago sekenna go mahtu gok ni gelo ni 20 mit uni unya tamani 11 mi go mahsunim kaansa nam namatkia jomite me unno kalla le palle ana ni atta uyu ni gelo ni 30 anu ikia yasunim uni unya tamani 5 millionim akago sekenna gatta go mahtu gok ni gelo ni 20 mit uni unya 13 mi go mahsunim igluliga juglik unnuksak nuyena aktu gok makutuina re kiseni gok unnuk allale palle yasunim ni gelo ni 30 anu ikia na hunnao uni unya tamani 7 millionim akago sekenna gatta go mahtu gok ni gelo ni 20 mit uni unya tamani 12 mi go mahsunim kamanittoalit unnuk nuyena aktu gok oang naluni 2040 motike gattaluni nanu ikia yasuni uni unya tamani 7 milloni akago sekenna go mahtu gok uni unya tamani 15 mi go mahsuni dekani kamanittoamin Salam million nok nu yena atut makutu ina realik pingang neloni 30 anu ikia ne atun nao uni unyat mani 6 million allele pelleo matago akago uni unyat mani 15 mi gu masuni nao yani million nok makugun ne pelle na na tao yut o aneloni go 20 uni unyat mani 3 million akago sekene le gattago matut uni unyat mani 9 hilat 5 mi gumasuni tigwa ta koisle temin ne na sigya wila tamani ki vallam mit unnuk ama kagu ila tema tam na ila dukta vikun no kartio ratak tok alik gordon tema no kapalle yo malama ila pilere vianin tamna dublok seo atok tabunungwani June 30 nukka kumalang maila. Then take some 1986 pigayalok sa mangman. Tak sa mga CBC ni Pleiyo. Sa mga ako sa kalakati ikaw magut sa kabigayang na aktigo.
1: Alik, tayo ma ikanayalik kaming ikputit CBC kunut kanwiliyok na ak mga akpi. Awyak ukakun na kuwin.
2: Tan natakhi

0: King Uli Pat siyang ni Third Yulak Pat nukhala si Bunga CBC ko ni pinasipiyo na kami
1: kangapigyan na pit kangalima to sayo yakakit tutabik ko
0: ila pinasitarya lo si mayong CBC ko no June 6, 1986 ngutilugo Selma atay sumani nalaw te halaw si mangitoklo ni CBC ko ni tamani kutso ame pigak pilunga William tarok nalo hataw si ko pigalok si magano ila William ni pinas tiyo hatare si mao te halaw ti lo CBC ko ni halaw ni kiwali nilo tay tsumani pigak silaw si mabugo tuttavillo ni pigalok tinago
1: Tay ma ikaw ma yati ami suyuk sauyut makulaw putit pigya kabit tay man na sunam ikaw man ikpangun na kopin
0: ila tusakat sa lagay na may pingastiw wilaw si mayunga nalaw tiku pigya lawk na nga makuninga titirak si Mayuni pigyapihak si Mayunga talagi sa kulo ilang agot nalaw di ko utwa umasilaw si Magama tayo na nalaw di ko tiulaw si Mangimo sunaw pa fordin no to ang nakaw ni pinasuga inayalak sugo Ali agi nak pare si mai rakko hobe agi nak pare si marakko pinasupi yanga ami sune khau magat salli ya khau magi hatta ta api yak piyanga ne relax si mai yabo suna halok si mangima nalo tikko rutin ni CDC ko ni tamani kutso ami ni pilok si mai yo ne aula tichi ya hatta lok si magan William lo hangat tayo kut ikalong nun. Ikalong ni itchati tao diyalo tiluwit. Kinguwak si magalagalawak tiluwit sa katsay. Tay may tiwalok si magatataman na ikaw manakto. Asitsi si mamari lariang ulomi mo tikit sugusun na tuwin na iswak si malag mata. Harita ya halak pilu pilu waktu ni. Amni sulu aja tu selama kau mari gasu waktu atau sila ni kau mari ya lagi alu waktu yang itu nga nila kat sini.
1: 40 years day kan ini aku sugi lau si mavi.
0: Okay, langa juga lagi si mang itu nga sila tema. Suka si Juvenialo yang matakagwit. Tayo makakalo. Tayo matigyak kong niyalo. Pinasutiyo lang ayaw si Mang ito nga. Nalawdik ko.
1: Amisunik. Nunaming miutanik. O kakatikak si Mabutin. Taku si Mabutin lo. Nalaw sa kayyublo ni. Nipiliw katalaw. Tabo ilangit. Tayo mawyun niyaklutik. Tay ma aktok tau naklunit tau unikar wiw lagi katak si ma gabit tau inusang may asidjak tumik at taku si mabutit ublo may mutikislutit kujo ila Mary Simon tau nunaving mil tau blo ni Governor General ngok si mayok taku katak si mabutit tau inuit asidjak palianingin ni tay ma na taku ni akasuging itap tinik tako katak si mabutit daw.
0: Taman na kao marigat sa umiyo asiti valya si maninga tamani nung nabini takun na si malarit taka sunahalok si mangisuni inwi sunahat siya si magalak ni mata ulumi ulit dito nung natak ni ko ang hatigin ni hak tilogo pero palya si yoyalaw si mamma nung nabimi inyo aulat si valya si mingit

0: kuni ngaji ngi tulakani atuk taulat tuni ulumi inunno angayuk kau biolat tuni kita halok si mangimat ilape kiyak palya ditain na tilugi nalau tikku teo lok si magama teikwa piagaw lok si magyuit pigyak tilunga ulumi sibulat teolak mata ilangit asit ti si maninga takut salah kaya lo tamani nunat tini
1: takwa na lautik ko ni pimare unak pangulau kimak mata ukalu tia la kangiti lugu TV ta kangiti lugu tuhak tilare lau kimak mana lauti man inuk tuinak lu ukalaga kak palauktu kablunatu tuki heyun na lau kimangi mata tuhau mati nuluk tabut tuki he kujabut taman na tau ahit jerebo.
0: Asit situm lagi alam mejo. Tapi cuma nilai pihak di luka inut itu ohau sih bo sungguh jualu si mamat. Tu sakuti nutang util luwe di luak terminal autikut ini itu sah mahatau di lumi si mamata. Kasu di lumi yo ya si di luhan di lola mangata nyonali asing ini tu sah maguak ni sah laksuti. Lauk si mamma takisiya ni ulumi ulap tuli hakitao ya halak tila uyun tito ang ni sangili si mayong magayalo ni ngay pinakto magayalo ulap to piluak to ni inusut to nun inusut to it hakitao ya mi ilang itatihap siya lag mata halo na ito kisiya ni lo atok sugit at pasay na pilo nuisong ulap suti alatangit tay chumanili otak kiya hakpalok si magalwak tugu nalaw tikkuwa sa tusak sa onibu kinguwa si galapi hatta si mami mapigyak palya tiluta kamakko akong ningani tuya si chiko tiyo si mayi ipinaktula kaya lumiyo
1: tay ma nukang na ilagabit kanuili ako majati sunaw na akpan.
0: Sila isumat sa siyo at tamiga maimini ni pinaso ako masimayak ka uban nili ngayon itigiban lunak sa doktor kuma langayak ka sunatuin na ni sana sumiga ma damakwa uban nili ngayon kamaginok sa iguma yak kaman na nukhangatilo nga isumamilo nga isumalagun na ilo nga si hangyo yami tayo man ganin ipigilaw si magamanalaw tiko si hangyo yak atulak ito alam ukuha ka sa seconds ni kamagigiyak at suwigat tigil pinasupitin ni pinuak terminalaw tiko si hangyo yak ni takong nangin ni Saulo nga pinasuwahta ko mo yung nukhanga ni Rani piyat sa galak kamagigun na sisimang ni takka kamaginok sa kailuwilo tayo may sumakata tungaman
1: sulibok tana o kausagayay nipi tana at utikakimabu ukiuno amihunun tuhayaw baklutit nunabing miulu, kivalak miulu, tabangat, pilaga katigi, giyakak takimag mata, kugyo akalong mo ilinaga akak tilugit, nunabing miul, kivalak miul, no kawji majawbut, innaw na kawjut, tamagkwa, nalautikko tak tilugit lu, sibusik tuyak suhit, pihimagapi, amat tau tu sasi mabugut nunabing miutanik tana ikaw mabungaluni napaluk tana ati ikaw may najubaga tu saga tu jalaw kaku John and Peter Peter Adam ikku George Berthikku ila tamaku ati ilitang nakilaw pagka Charlie Watt Daisy Watt

0: Wangubut ungasik toga uti yugu galua kiseni na la uti nu kani toga uti sima bugun.
1: Taman na tema iti sima miya na la uti ko tu sahata uti chuta hani le liumi yuya siung wata tekwa kau magi sima yagut Tak usima jago, ini dia hati dia kata usima jago lo, nona boh mio kucua kalau mio suta, tusak begi kalla kata su gilau yang migat digit, ini tak sigami, nalau tiku tilu ta, ukala kata si mami mata, nalau tiku uha hati kalau aksu ikisi ani, nalau tihalat tilu hani liliu mi guti usi majo hoti kisio ni jaga ukio katu mi uno inu no pitu cimau ti hati gini ilagi ni kulo tu sao mahatau ti guti kisio gunala uti iso aksi guti usi majo inu no taman na pimage hoti kisio nami jaga tu sao mahatau ti cune iso aksi sao man aku ne alu lita itu cuma ne alu sibul live ni buat amision ni tak kini nama tak kisah ni tu sakat kau tu sibul ni naga sibul mata nikah tu hemut ciko gin nanti lewe hemut cahagin nanti lewo hawit sakat apa nama mata ilangi hanwin mangat asing ini nunan itu saya ni lina lau ti halat ti logo, hawit saw ti ginak saw hatali lau yung mata sumo lak mata lo, iso akto yung ti gisi mami yung ataman na.
0: Si Vikito may pibo ukiw 40 years, ikagamulo ni ataw sang mo ili ni ayok to, kisi ani kanukia ukaw siksaka ka na gawit, alik.
1: Nakok may gumatuin na lak kong alay, pinasuga la pina so hatigi simaya lima kami CBC kami na nituin na nung nalimitin ni kami solo ang matami so ilo nukhayak si mauto kautsutik ilang ilo ino unay si maloksutik tibit sa hakpitaw lao yugi ami hanako kami hong a CBC kami kukaw si kami atokso nga pinasuak si manerano taman na nakong may buti gila ka halo na tito log to gaya kasi yung galawak suta kisi ani pinasuak titin ni kisi ani inok tito ukalimat suni ukaw sa gayak ni pinasuak buti hak suni isuak to kata umat kayo sige Allah huli galawak to nga inusok to ni ayawin na huli po nga nalaw tiko ngayon ni pinasawat sa taga sa amin ni iswak tula kaya luma hanoy tutoy na ni inong ni uhahati hakso ni inong marin ni lo unikangin ni nalakat ta so ni init si Valia na kumat teko alo king of area po ayawin na kung nagtugalo at kamat sumi nga kayo stichigya lahat sugi tu sao mahatau te ni ni pinasuwa hang ni na lao tikku taladi sakulun ni ami so mata hoi tsaka se ma ta bunga uli lo was ko ama na ko me tu na le khagi
0: e ik bilu ko jan na me ta ma na ko na ka u gavit kingu ne kang na ga butin
1: ah hai te ko lui ko ani pilia ge linia lo bo ami so lo mata no ta ma juit pinasong ni kalua ko main mahanip ka ni sa ti tau kala hatala to sa umiyo.
2: Tamna ti sawi sa tawod Alec Gordon tamna tuktavik kuno ang kaktiyo katak ni kuyo kaktiyo katak ni sulim tama no kapile umalang may la June 30 ulak pat taksimo CBC ni playo sama ko sa kalagatila umagum ko yan namik

0: mitohunga jula ka jahau di sakto amala timi nga hau di sakto hulau tanga nuna bumi pala isikut takwa pika jan namut hau di sakting ini si bulat di tatuit superintendent Simon McDermott tana pala isilaga na maula chiji unayla to nuna bumi 25 nuna linni McDermott okulau to pimakiuti niya pagi nertang igor tako amisyon ng panu nuna lino kaso luni amalu palisi hanuing ikalo ang mga ata amalu katuji katuji ikalo ang mga ata ubik karni tay malu tana suka nakto ya doktor luar ningin ni amalu inu semini kepisipat tuin amisyon luar ningin ni kimi kunerto.
1: And that's very impactful on.
0: Nunalini atuini luhatamat inugunir tuhagay maala tamakunung apalisinu kamahatta kaya kasungujunun lahataman na atsukun naktu kasiutipan mejong McDermott pero sani kununa bumi arveyami yung usimajok hausu itumi michimatalik amaloy kaluit de maluta ko saban ngujuin avituk simajuni kana tami ikana jak bigay hatak si majangit amalukin ng nga nino na bumuutulak to niya. Hikita ni ito ino katudyo katigay katimajingit katimas sila ito ipatsa ikalun ni ilaga jawla ito kao si uluti hano tahan ito sa katsaka kaya kanak tutig nuna awla tao ningin na umaliga kajangin niya tay maluta ko kiwa e kugo akaliti chihata gunnak sigajaktu dako inu nunangan ni ge hangituni dai mau khaktu ti ujakan ni ati go khinak palle tu namata khikak talme amadu ta maligak ta khachere hatu sang jutini salaman alagut nunalag namon ujakan ni na mau lati di katimajing ni la ju kiwa e ukhalaktu na dai mago tamakwa khinak ta tu inu nunangin ni kau jekai gati kiwai kuning.
2: Mana dan atau lu akilis cakap tengah kata atau kan maksimum nuna kuti iluan itu ni. So lupi nuna kuti hangit tu nuna kuti tinu maksimum iluan ni asing ni iluan ni. Kisah ni takak mayo. Ino ino na kuti nga ni ato umayon akiliya kaya kangin na yung nakto temang nga lima.
0: Tana nuta ak maligaw yung sangin na sa unang nakto tako kiwa ay ko akiliti chigun na sila ti sulo na yung kaya hangit aminit tuminit ang itaw si magatik tay maluta ko hangat taktitaw si majukut tako kimi ko na kakata ni atuin amalo namin at inuit nuna kitingin na kao jigaya hatang lutin. Inuit Manitoba mi amalu nuna bumi atako nuta mi umiatu ami kaudi sa kumi atsi lautun atako kakisaw sa kuna kawakta mini ujo atinga sakku tay malu tana as akigak tau pali ajo takiwake ani amalu atako ukiw tatu mo kaudi sa nemuto ka nga juit amalu nuna linnun tay malu ilinyak bidyuangan inga to Manitoba Churchill imalagajiku kaudi sa tingin nun RV sakku taneng kasila tu takewa kani Halifax lerlo ni takini sibuni tini amalu kingun ngani Churchill mi auja kauji sako taulerlo ni
3: ko yan nami kaisa tu sa exit utak tu tamang kasi nang mit timi lao blumi Thursday utilugu June 4 ilay loktavu tu sakso giyang naman. Sibulla pami kai sila kanuin na siya ang mga takit ang minyo kalimala ulogi. Kugadjung migok, unnuk nuwiya naktok, minituin na realik, tak sila katalo niyong nuwaw, unay yung niya tamani 1 million ni. Akagok nuwiya gumaktokok, minikatalo ni. Nigya gumaktok ni 20 mit, unay yung niya tamani 3 million gumaktok ni. Talog doa mili unnuk nuwiya naktokok, o ang nalo ni 20, ano ikliya ang nato ni. Niglas na tamani 1 million ni. Akago nuyo gumakta ko kan nituin na realik o ang nalo ni 20 niglas na tamani 1 million gumakta ni. Oksok tolit unok nuyo na akta ko minituin na realik o ang nalo ni 20 ano ikiya yaktu ni niglas na tamani 0 million ni.